ndị ewu gị bụ onye ọma na-ege m ntị n'olu, ya dịrị onye ukwu mmadụ kwara onye nta mma. Ọ kwụla elekere isii nke uhuruchi tata bụ ahịa afọ, ma bụrụkwa mkpụrụ ụbọchị 13 ma bụrụkwa mkpụrụ ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa nke itoolu n'afọ 2026. Oge eruola mgbe anyị ji wetara unu akụkọ sitere n'ime ogbe na Wazobia 93.7 FM Onitsha. Aha m bụ Nwada Wigwe Success. Ngwagere akụkọ a n'uju.